0: asua auto moi mo.
1: Tumene ko ngavi jam kavahu. Sa minit ng swab id pagunta ko ang pagkina ko ng kawagod ako sa sumusot avasi natin na pahamusan ko dazu iti kapayhan kakamay ko zuwatawan or do tadaw bay no tadaw ko duvo ko padamhimo di tivuhan ko si Zam inumbo do na tayo mo dagay manta diti Kopisan Meteorology Malaysia. Dali dong swab na pa nga umasam id pipiya kinezonon habi na ko sa kinezonon po ng id sakid ingka nagi minsa sadop umasam yang pay tangus tapod umasam yang pay tangus tapod id pipiya kinezon habi na ko sa kinezonon po ng id sakid dong sadop ngay ka nagi tabinay umasam tangus tapod nagiti dahil da kinezonon po ng id sakid dali gantab hinasu to sibo na po nga duwang padam tahu darja Celsius gantab hinasu takavas na po nga tahu nga padam himo darja Celsius jadi no tapi ko nga vi mantok dia zo isang ngizon ponong idsokid hansando mingat ingat tumoy mo sangyan do kataguwang ko diti tangus tapuad kyo kami na ko zo isang ngizon dos do bawang na pintong intong gantab kinavas do vaig so pamanong minsavat dati sikapan na no, napapatonda nga vikakamot ito ponsol na no, gunon nung kano kukupayhan mata diti mga ngwasa na tokaw manu diyozu na mundahew nga sikapan na no, mundahew kaya tabi na yung mga koivad mata diti kohigaganan dali ka na tumiambus mungkin nga udah hozaw nga pagwi diho mamason sa bahay na kapivasyan ng suvab kumatambahot e maso mintang teka maso makinangaw diti kasahimban boss kadazan mazadad Facebook Sabah VFM inko tabi na nakasampu ko no tambahot dahil Sabah VFM nung ayaw nakasampu swang ko no dahil Facebook nagay ngazon na po tadaso iha like kamay diyam kasampu ko di da tambahot dahil Sabah VFM kapibas yan nang suvab ay isaiti Angel N, Imelcio Miziel Andang Labinjang, Rachel Lim, Patrick Jonas Majakoy, Sabinus Gabu, Rosie Rosli, Angeline Malatim, Julius Wang Wang, Berta Binsu, Kasni Boyok, Maria Juhan, Irene Miji, Joseph Ginoli, Jingle Batiol, Grace Litan, Ipol Eric, Geoffrey Antang, Clay Ignatius, Roger Frankie Lijawaom, susuway po, nekot linamay, dadetiti, dadet Facebook, Sabah VFM, katawada, tutamoy mo na po mamihi makinangaw dagay dahil Sabah VFM miyampay to ko di titinumungan humozaw kadazan na tinagas kinangot ka uhozaw diho tagong kaumasanan tungkos na to ko

Nangadi so hazaw man tadi signal pala news om nagidikle ditino di om hazaw di January si paji bunga ko id ko po season ko. Tumili ko ngavi ikot jam kavahu tong pod minute rong suvab kung ko da abal tani ba kaya ikot jam kavahu tong pod minute rong suvab tadi namat ikot timpo di akano timyambus mamahis iginava makinangoto ka pagdozaw miyambay tako di Cameron Guhino.

0: asuaw tamay mo.
1: Sabi na ko nga, Vid, bahay na diti jam, kavahu, tahong padminitong suvap, id pagutakaw, id timpuriti, kongo ko diti abal, tonibuha, montok, tadaw, bahay no.
2: Abal, tonibuha, tadaw, bahay no.

0: Kapambalazan po imbida iso titik himo laksa linggit kuma pagunsaba no kito sa bagi kikabuon tavasi. Nga iti aw kapanguhan po intanto kuma kapakyanuan apat nga podpiatus asil pagunditi. Minabawas ipu Paliman Pansiangan Datu Seri Ate Joseph Kurup domositi bion iti pambalazan sa bagihang interim namot pilundingan montok magyum formula daun kavavago pati hombuson. Tuduvan kaponjulan subsidi diesel kidimpoton o kon kamana kabahingkangan kuma tinimungan tuhon nga papatanto sa kaday pagun o toy mo dititinimungan tuhon itoto tapot do mo kisakaday. Idi sa kapoyhan libuan ang katan muda kaadilan sabah Zaidi Jatil kakal o kapalintan papaton da subsidi tumaw kuma tinimungan tuhon di kasudong. Nakakaldo ihon kozo may do otoy mo iti sakaday do tinimungan tuhon idimpoton. Kapagod ni Zaidi, mekanisma subsidi kidimpoton mo si Timintong Kozuvo om kapakyanuan tuhun sabah habi na muntok niyo ho isong ingizon id kinezonon sakid. Maso kamantilian kausinan MOF papanjul jelajah belanjawan id pasoy hipogon. Iti montak magano pangintangan industry tinan akon kodon kapalintan NGO om tinimungan tuhun montak kapataundan belanjawan duvang aibu duvang padamtu. Minabawa si Montili Kausinan Duvo, Datu Seri Amir Hamzah Azizan, maza di tiababazan dumaut, kanu manakaday kapalintan, mongiho kapakyanuan kapaguhu do tikid pagun. Kalaja Pacific Partnership Duvo Ngaibu Duvo Padamunam Itzabah napapusan di kahapas Duvo Minggu pinapanaw magisusuway babazan kampay no kapanakan sa kaday kuma tinimungan tuhun. Minabawa si Panglima Angkatan Bersama Lieutenant General Datu Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim do kitanggungan iti Angkatan Bersama maghud kampazatan magisusuway agency kapalintan tinan akon ko doon kapalintan om tinimungan kinoizunon po ampus kaponjulan kalajan na kamoy. Vokon na po nga project papoyin sa vat ning kakoton infrastruktur id SK Papagon Toki om klinik kahidasan talipok suway ko ababazan kahidasan pinghudan kapaghudan kasusan sandad om mababazan miyampay tinimungan tuhun kinoizunon. Sanguhon kusay kiumul apat nga panom apat taon na pujulan kiniopon. It iso kahigiganan talunalun, papagampit to padsakazan kulita o motorcycle idwawazan jajambat pakazan idluyang noong suvab konyab. Nantakan iti di kuang hobi jam ko onom tahong padom tahong minit doong suvab idumbado nansip imunggoy idsuang kulita kavo Toyota Hilux. Tumanod kapayhan mantad hongkod kalaja operasi kaupisan mamimisok tapoy o mananampasi Malaysia JBPM Sabah nakoykot tinimungan mamimisok tapoy mantad sotisin mamimisok tapoy o mananampasi lintas ikinaisunon nakamoy di jam ko onom apat nga padam iso minit doang suvab o minamaguna kakamot poimbida pinapahabos di munggoy. Minadupago ni Munggoy at kinayosunon kinantakan om tinandi tangotiagak pinata kumati ng mga pulis montok kapanayzukan sumusot. Nahantoy do Maritim Malaysia Bogisan Sandakan iso panginaman magahimu soybu duwangapod peket tumaw pagansak kisubsidi idkavoygan bawang Tanjung Batu minsusuvab konyab. Minabawa si panakaday patunod operasi Maritim Bogizan Sandakan Komando Maritim Ahmad Firdaus Syari do nakapanaw kapanugkuhan diho di jam kohimo minsusuvab mantad saizuk op sejastra op cegah pati om op tiris apat titik aiso. Minaganuhang itekong bot, pinapay daw da bot daw, kumina ikinayosunan bakaw, paghuhuyi minagido, umivad mantad, tinimungan mangungwasa. Kanival Pendidikan Madani Sehari Bersama Rakyat. Nakotoy mo ko sa kadungan tavasi, o kopisan pambalajalan uvang kudat, mantad tinimungan tuhun, mazak tuhu pendidikan madani memperkasa pendidikan menyantuni rakyat nakano kanival iho minanimung magika kavo pakitanan papampay balajalan katundan sahsya pakalajan kohidasan spot o mababazan tinmungan tuhun. Ibawason di panakaday Montili Kausinan Datu Ben Chong suway ko kasiwatan ng pakalajan papagampit tinimungan tuhun na kano nagiho da pinapagyot pionitan maza institusi pambalajalan agency kapalintan om tinimungan kinoizunon.
1: Abal Tony Bo Tadao Baino.

Ya, yang kena terbikang avi nang odi sohozau ipinita tagadan di Fridolin om nagi di Frederica Majulis na donan minakan om nagi i Esther Clement tuang kakampungan ku om nagi vita ko timpo di tijam kavaho apat nga padang vaho minit ang suvab id pagunto ko katohan tabi na ito kakal ko pumiampay na gay dahi da Sabah VFM dadi om hansan ako tihang bus kyo ninabaw na hapas iti ikot jam ko si Zam sumabahi di bago iti ko sa himbanid boss do sina dari kanaw tumiyang bus makinangaw na hozo miyampay to ko di Aloy Gamad ISO no di dito.

Tapi na kung aving kano no nga di sa hozo, manta di aloy, gamad aiso no di dito. Nagabita ko timpo jam, kavahuhi mga padamtaw, minit ang suvab, id pagunta ko. O mid pamupusan to ko na ko sa iman, boss, kada zaniti, inabado ay kot jam ko si zam, sumabahi di vaguiti ko sa iman, id boss, dosina. Kutodan di azu, mantad pa di jam ka apat, tahong upad minit ni suvab di bay, no? Domina kinungaw, diti ko sa iman, boss, kada zan, gisam na timpo diti, samak na jam ko si zam, dan ang suvab. O masanda, tumihang bus ko, kiyam yung padagadid Sabah VFM, makinungaw diti ko sa imban, boss, tinaw da suvay, ahapas diti. Katodan nagi, tambahot da TikTok, dahil da Facebook, dahil da itumoy mo, may mason dahil da WhatsApp, kiyo, mega di Johnny Upin, Maurice Marudim, Joseph Potilu, Helen Young, Richard Binginos, Florence Boyjol, Florita Kinajil, Iwilba, I Clarence Wong, I John Tati, Narumbay Pita, Peter Gabriel, tao dan dia zoom ni agan sing kyo tao dan dia zoom tutumoy mo na po may padagay papabuzo pason dahi da WhatsApp Sabah VFM dahi hozo tau vi no muntok dia zoom Sabah VFM kinungot ko hozo man tadi Marilyn Manson oi tambahut ko paguhi diho insan po katawa dan siyaw to kivadati boss i au awasi do no boss nahanday diha kamay di makiampun zo kya tupinay nok mangwina dai nok ko pangawida namot tabi pibasan matadago Elis Marius bye bye.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Magsukul. Lapang magsukul asal landu sanang pinalapal. Haru aa taga pandoga maka ahap ataina mampu maka paglapal magsukul. Ampain aa inaani yanakaam. Lapal magsukul minsan dubutingga riki na tapanawang aa magbuddi paggadda tantam. Mbaru kita alugi magsangka ahap maka allogan ay tapanawang aa saddi.
3: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

Pero kuno so interarti maka puno ala paringo mer balu tulu kusung ra isro likono ra frequency no da pongora intok kapam pinalai rentok men si hamar kuno kalap kang keringo ra kuno kasulan da humurut kapam saba BFM dan upa ka ndo sang itara vilin itari vilin men da whatsapp mer saba BFM man ku pasulat ra boy no kasulan da humurut ra londom hitiam na apa buliak pe batikin vilin men ra tiktok mai ndo ra kuno kaban na perjam ka balu ra londom ra istukan keringo ra rimba interi mustago vilin da sangakan na tunggu lari Metri Rosti Bambangan Pensiangan.

Mabulintok magaraw ang mapangit, laso aralalom karita, mabulilumaso in limo ganda aralalom mapor ng minit. Bala ragit yung makalala tojo, mulupoyo ra lalaing, intorno yung mabuli mang kinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pai takaw tatango lalaing aralalom karita, kabalupana kukula nga saat ayok. Mindalom masalok mang kaili ra kursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci ra karita. Mambala mataki rabala makakuasa amun makakito lalaing naput aralalom karita.

Kawawayan di talisun na po nga antakan mantad na tungus dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti kano mga rumbak do kalidasan. Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat kawawayan talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon. Kasasari mamagunod takot tarong ang kabang sara idlabus walay. Kasasari tutuban o titigawan walay. Tayko linaminon. Kada panutud itkoyanon ditpoy ngukab o manginom waig ditagano. Alayay kawayon talisun, tamangay takaw, kalidasan takaw.

Mogalisun, nuno apatut un sayon toko. Kayanan toko ba na diti katagwang Mogalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay id suang linaminan, teko walay, kasasay manamong kaburusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop todong om kabang, nung id labus walay, teko linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsusamok nung kataguang kaligaganan pumuhabaan.

0: Ya, temen aku mampai toko kagu di tiap apa yang sundai itu untuk tuang data dah udah toko dua di tiap kano misundai toko kano kemudian dot nurdi kano dot umbalai dot kayu dot mama red data sundai amit di sundai toko di nakatot di tiap kembalutan toko untuk data tuang data bayan di Amiti ko moisa sundet manta di tepi naik klarin suong sundet di tepi naik klarin nga ira di tiga tepi naik kau sangang adau paparantai au kantayantai kariti sangang adau papantai au kantayantai ila sundet at ko moisa amiti ko maduo sundet di tepi naik tampulan poin patay tumolop poin miau humabu kariti poin patay tumolop Poi miau humabu. Amiti ko matalo. Tumulod ka nintadanan kumau ka gumuli kariti. Tumulod ka nintadanan kumau ka gumuli kariti. Yeah, kumada ko yudit mamaray da sundayit iti apiramutan aso walwalu turu isa dua apa turu apa teka aso walu turu isa dua lima siam isa milokau dot nuridi romamut dahiti the studio untuk dot oban aditi nung mama menimbar tika mama right diti sundait atau kau adit pinato diti kambalutan dot kau bahara iti pamalahuan dok kepagulu senang man kurumita iti halo kepisanangan dot tuang terpinai
1: halo
0: ya kepisanangan dot tuang terpinai
1: ay aku iti Kepisanangan lagi kumadi ka di IDJ.
0: Iya, tapi na yubog.
1: Oo.
0: Iya, nunu, hampati susundet umbala nung mamaret, tapi na
1: nunu ka di kumau di.
0: Iya. Tumulud ka nintanadan, kumau ka, gumuli ka.
1: Ida tiit, magapon ni na IDJ.
0: Magapon?
1: Oo.
0: No, kuro to magapon, nakadya, tapi na
1: But, abis dat, manga po, pokuo iri po patamon nom at magalagyan sa tumulo diram gayaton no pendam ko maundad it gayaton no
0: ruhay na da nga kan po kapi yada magapon
1: kapon ki itapon di ba
0: jadi kami ano na pangahambati sa nuridi
1: itapon
0: tapon no kan kamagapon kyo
1: tapon
0: Ya, hama tepot na tapinay.
1: Oko ni.
0: Atapot eh. Atapot na.
1: Magapon kang kupagi nga yun eh. Tapon.
0: Mato da tapon kyo.
1: Nunu kagadit. Iti sa dis.
0: Iti kumoiso. Sa ngadaw-ngadaw papantay au kantayantay kariti.
1: Kantay kan pa nga ipapasapay bokoy.
0: Kanto?
1: Ikan tet tikiu karabau.
0: Nakuruto tikiu da karabau.
1: Sang adaw nga daw garid papasapay di relikod daw nga ay kasapay.
0: Heradik ya. Amba. Tepot na kadi tapi na Clarence tu sang anu di Sundait.
1: At ino pandait isa nga at pan panatakad tangot ka malutan. Yeah. Duo na right ko kay ni DJ.
0: Yeah. Mila na makyun in sinding, nung makyun in da sinding.
1: Ponyo daga i sinding dit di syari Felicia Subal it pi baras aw ka pikita ka.
0: Amba, mila nga antok to tino kyo jam da ko matalo.
1: Okay, ponsi ka DJ.
0: Yeah, mega na pina kuno.
1: Okay.
0: Iya, konsigan ko madita pinayubog to naraitan daw iti sundet dat ko may sam ko matalo. Ang konsigahan nagi ko ma isa iti. LNL to nakarait nagi iti sundet dat ko may so. It sundet dita pinay Clarence. Sa nga daw papantay aw kantayantay tapat na. Tikiho da karabo ka. Amba, konsigan amo gigina kumada kayo. Rohay iti sunet dat naraitan. Amo manguro, man ko kago alana nga. Pagulo dilo, sinding man tadi blasyo sa gambilok tu ni bungkaw. Di aki kan, no? Kinangot ako.

0: Ya, tapi ni kau kakal tu kapa miampai di tiap apa yang datang sundayit iti dua sundayit dit kakal pada apun naraitan amu manguruh manku rohanga kagud isa iti napa sundayit dat kumaisa nga iti sundayit manta di tepi na itampulan pa impatay tumalop pa miau humabu iti kumadua manta di tepi na Marcos Awis mugus siniud siud sumulok o bakukung kaditi iti kumatalo iti na pa nga sundayit manta di tepi na yatim adit kakal pada mo naritan manta dit minggu dit nakatalib kita pinay ko telepon milo simbaron radio aw milo simbaron kaditi telepon milo simbaron radio aw milo simbaron iti na pa nga sundayit adit pinay yatim dit kakal pada mo naritan antok dit minggu dit nakatalib kyo kumadok kayo dit haradati pamusarahan nunug yakap yo pamarit iti to nga sundayit iti nga milo rumamot dit ka kumadok kayo dit mamasoh tumanod may dito live TikTok nga milo nuridi milo dat manimbar may dat live dat TikTok milo naging manimbar may dito live dat Facebook naging may dito WhatsApp asaba BFM amba iti pamalawan da sumusuhot. Hello, kapisan na nga natutong tapinay?
1: Hello.
0: Iya, kapisan na nga natutong isegeti.
1: Ay, kakagote, iwod.
0: Iwod, amba. Amba kagote sa sundet ang balano mamaret tapinay?
1: Balanto eh. Nuri, inpon ka de.
0: Oh, iti sundet ito pinay yatim kyo. Telepon mila simbaron, radio a mila simbaron. Ano ka tiya pamaret ito tapinay?
1: Tumbalan, basta matlah.
0: Iya.
1: Aku tidak kasar nga ikan tadi menelepon di radio kan ta?
0: Ikan tadi menelepon dari radio, nukruto it menelepon dari radio.
1: Teleponan kan dari pasimbaran dah. Jadi kang kuda.
0: Oh, rohai nedanga amu pokopi ya terpinai.
1: Oh, bapak mukerahan tola.
0: Ampeng kureti sumusut ka go iti sundet di terpinai Marcos.
1: Ano kaya de?
0: Mugus siniud siud sumulok o bakukong katiti?
1: Tawa ko. Alaram ko ito na patahakan ito ang balutan la.
0: Aralam ko piyo, amba. Pansi ko na dito, Pinay?
1: Oo, oh, mumbal kagit ito la.
0: Iya, ang pansi ko na dito, anak na.
1: Oo, oh, pansi ko.
0: Iya, kansi ka kung madito, Pinay, diti, no, di. Iya, yeah, pangkura iti kambalutan takaw dot asway iti nununang ko haradati pamusarahan na kayo karat iti sundayit di tabi na itampulan, sundayit di tabi na Marcos, sundayit di tabi na yatim. Mantok dot, ano ready? Mantok manginsamok diti sundayit di tabi na yatim, kaya tabi na ikaw nga iti na po nga kamiyan dot, ano ready? Kahampit-hampit diti kasalimbahan takaw. Bahay ti pamalahawan na sumusut kago. Hello, kapisa na nga natatong tabi na ay? Hello, tapi naik kapisan nang anda tutuang dia.
2: Hello, sayang.
0: Iya, tapi naik Adila.
2: Iya.
0: Amba, tapi naik Adila. Amba, di sesundai itu malanudat mamaret, tapi naik.
2: Ini udah ketahuan lu.
0: Iti kumatalu, iti kumatalu. Telepon Milo Simbaron, radio au Milo Simbaron ka?
2: Ang kapiri gano'n.
0: TV? Oh, nakuruto TV ka tiya, tapi naik.
2: Oh,
0: iradik ya. Amba, aruhay, nadanga harakasay po pagulo dat TV.
2: TV hamik ba dati, kantol.
0: TV ham nunog ya?
2: Kantol TV.
0: Oh, amba. Aruhay, nadanga amok po kapi ya tapinay. Amba, pansin ko na dito tapinay?
2: Sayang.
0: Ya, nakuro da.
2: Lagi ba? Boleh pergi kalau dinas. Tahu kan pecahan awalnya apa pun itu anda gak?
0: Ya, sending dan nunu gari di.
2: Timpo di pagoka.
0: Timpo di pagulo. Sending id boros tak ada zaniri kan?
2: Kan, dusun.
0: Timpo di pagulo. Amba, ambalan ku pedat mama magontong datino kyo. Amba, apa sih kau nadia? Ya, kau sih kan ku madi tapi nai Adila. No gya kumaduo di amiti sundet dat kumaduo na patapin na isbon nga mugus siniud siud sumulok o bakukong kaditi mugus siniud siud sumulok o bakukong kaditi ambah nadamad dat nuridi mamusaraw nunu gya hot pamarat diti sundet diti kambalutan takaw sinding manta di saprin iti sundet kaditi kanah kinang hot takaw

0: Assalamualaikum paniti jam ko pada teluna pada masiam minit ada tuang kakal toko pemampai diti apa benda to sundait akan di Fred Pat awal modop diti suab sumapung dot musik magangat ngai kemulakan ti kampung moy hiking oh kemendot menginulu ko dot suab ke Fred ambah amu mangurah akan ready ya kumado ko dit si depon na benda diti nga modop na pak yo tu ya iti kasalimbahan takaw na po nga gisamdat pitanga tuang giyaham nung ambahit kandad magandad ambahit siya da pon nga kada sansagay dat nuridih tumamong nung anong siya da pon nakyo matamina ikaw iti sunet takaw sunet manta dito pinay tampulan paimpatay tumolop paimiyaw humabu iti sunet manta dito pinay Marcos Awis mugus siniud-siud sumulok o bakukung kaditi. Amiti kumatalo na po nga sundet manta dito pinay at pinayatim sundet manta dit minggu di nakatalib kakal pada munaraitan telepon milo simbaron radio au milo simbaron kadita pinayatim panginsamok diti sundet daw na po nga panginsamok haro idwalay kasabon, mesti po niyon andong arahyan na makinangaw ka. O matapin ikaw, iti pamalahawan na sumusot kagu. Hello, kapisa na nga natutuwang tapinay. Hello, tapinay, kapisa na nga natutuwang. Yeah.
1: Ang auto di, sumag ka sampuan. Yeah. Ang ka magapon, magapon eh.
0: Oo, oh, nakura to, magapon, kanti ah.
1: Banti ba eh. Iti pando, tangkay pang mandya. Pasabit pa yan, pantasin. Ako tanday mo mo nga tagay pang magapon ba?
0: Yeah. Ya, konsikahan tabi na adila ito naritan no iti sundat ito binay tampulan. Ponsika mo magiging ako madya?
1: Nagatadan sayang.
0: Yeah, ambah. Ponsika di anak no?
1: Yeah.
0: Ya, konsikahan kumadi tabi na adila ito naritan daw iti sundat ito binay tampulan. Paimpatay tumulop, paimiyaw humabu. Tepat na magapon ka. Ya, tapon maturi LNL. Ya, tepat na magapon ka. Tapi na LNL. Batam na ikaw sada siud jawab simbar na po kedua nga bubu sada. Nung bubu sada na po nga seduduk pa tapi na jenay di baham mo mangura dua pada iti sundet at nalu manuridih bila pada titik ruhangan deti se ambah sinding kepeguluman tadi jenisa doanis miagal sundait kaditi kenok pinong hatu kau.

Ya, tapi ni kau jam kau apa? 5 nak apa? The minute ada tu tuang antok data banariti. Ya, iti 2 pos sundai di kakal pada muna right. Iti kau mesti manta di tepi nai Marcos Awis. Mugus siniud siud sumulok bakukung. Kakal pada muna right. Amiti sundai dat kumatalo sundai nerdi manta di minggu di nakatalib. Sundet man tadi tepi na yatim telepon mila simbaron radio aw mila simbaron om ya kansika na mo gigina kumadit nakarait iti sundet akita ko ita pinay Helen Mokalate Isbon James ya ya kansika na mo gigina kumadiolo aditi atu nuridi neretan Naretan dialog iti sundat di tepi na yatim. Telepon milo simbaron, radio aw milo simbaron. Tumano diti sangan sundait tepi na yatim ha atepot na RTM. RTM at pamaret daw. Konsikahan amo agigina. Ba. Ba tepi na ikaw. Harapos siyam minit iti. Nuridi. Timpo dat sundait. Manta di lo nga isa pa di iti sundet iti pinay Marcos Awis dit kakal pod amun retan bah nuridi iti sundet iti nga kamiendot kuri-kuri na di matudot mamarait iti to kamiendot manap-ganap na di iti timpo dot sundet amun manguro manko awito antok dot nuridi iti kasalimbahan dot sundet antok dot minguti sa kago manta dilo konsikahan amo og gigina konsikahan kumada kayo dit pinapata dot sundait konsikahan nagi kumada kayo dit minumbal dot mamaret dot sundait konsikaw dot tagu mo kumada kayo bah ano ready miampay kago diti ababayan dot sundait antok dot minggu tiso kago sinding manta di mus dalinci iti sundait diodo kaliti kanaw kinong hatokaw

Ya, temani ko jam ko permiso habadam 5 minit ada to tuom. Ponsi ko amo agi gina kumando kayo dito kakalpa makinangaw. Tumanod dito ka sa limbahan na to kao. Yo kayo dito tumanod may dito live TikTok. Maya na giliti live Facebook RTM click. Amo nagyalihuan kumando kayo dito mamaso. Tumanod maya dito ka sa limbahan Estro Walu Turu Aso. Ya, kadi isbon. Kabar-kabar meteorologi Malaysia po. Kamayandat ka ngayon tawan kaya the Pinay isbon.

Ya temen ko jam ko permisa telu na pada 4 minit ada tu tuang untuk dat abanariti hapon si kau ada kayu adit makakal pa pagkinangaw diti kasalimbahan na to kau kapisan na nga na to tuang kumadi at pinay Joseph Batilo kado diti mamason kumadi Julita Margaret Lucy Doyo Maria Juhan Josie Mindong Florita Kinajil nagi kumadi Inay Rosugud Inay Emilia Sandakan Charles Loginon Patricia Nicholas Amaliaka, Winnie Mingkong, Julius Pansay, Abitus, John Madrid, Marius Marudim. Nagi kumadi Joachim Kubot, Lazarus. Nagi ti Kambalutan, Kingaran Egisom, Data Z, Kalansanan, Data Anglidas, ngayon na data ririmoh. Ponsi kau di atas pinay Joseph Batilo. Iti sumusuhut manta di isay kagwiti. Tapi na Clarence Wong, kapisanangan na tutuong kumadi at tapi na Clarence Wong. Ponsi kau tu mamasoh datu mano diti kasalimbahan takau amo nagi alihuan iti tabinay takau Maria Juhan tambalut takau bo tambalut am tabinay nga miagali kapisanangan datu tuang kada diti tabi piwabasan kapisanangan kumatayin sanan tambalut iti kingaran egi som.z miagali Ipol Eric Sabin Kangut Ajayna Takag Joseph Batilo Emilia Gom Siping Awang iti kambalutan kingaran egisom.z rumasam na kopyo dabay na ka o kakalpad rumasam hinod po nang nud tabinay Maria yan nung mantadat panuratan kopisan meteorology Malaysia iti ida po nang rahat katunabon nga kotoguang iti rumasam data sapo kyo o matabinay ko sining mantadi Jamisius Manggata iti pasar malam kaningaw kano kinangot ako.

Pensadya menegu ang kadat itu bal penisan. Kantakan El Nino itim puditi asuhatanan no ang pikikir katilambos bisong taon tisa. Tumanod pangantangan bobaswago. Kantakan El Nino na pubay no nga bilog karikot rontob talugad. Teka adalan kulugad. Dot untok tulan ka siyam. Gisong tulan ka apat doon ribu doon ako palang turo. Untok timpong ka panaw panisan, awi dati antakan liod. Nga pengkuro po, kantakan ni Bagal Magalison Tosawot, Adalan Kalasu, o Korean Waig, kigunod po sa hankapya. Milang mangilag kapailan po baswago, mayad nadma.gov.my. Tabangan katingiligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon-ngayon pasarili.

Itakaw na pa, kiguna, kapiya maginong waig di kabagal, matag ka waig Thomas. Maginong, alam, gisang walong kalasang adaw na pa nga, kabagal na. Na ilo, mantong lagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Nakaila ko, maginong waig di adalan kagubo nga awdag yasarong, to ilo, bilagawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabos labid waig itinan. Sunduk po waig to matna po ngatadal kalidasan to ko, nga kiguda dagit adang at panginginom.

Mogalisun, nuno apatut uwan sa yan toko. Kayanan toko ba'y naditi katagwang Mogalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Itimpu dadala ang kalasu, linasu ikarita, milog kain sawat, in lima pilipat, itimpu, hapad mingit. Kahantakan diti kaligagunta mod, lalabi nog kumatangana, katu kapangintono dat paragon organ, kapatayon manugawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat karita, mulong pa dat pipira, no saat. Basanay kasasari maginta ang trikahon, idalikud, pagulus sumaliwan, teka pangob dat ng aban. Perputat tumilamus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan onsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay am huangon pokot mukalawan no pamahunan suku nang iwitra kemerdekaan. Rayus mayarap perlembagaan am rukun negara ahimpin kaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman ra

0: Ay, kopibosian. Pakinangawna.
1: Pakinangawna.
2: Sambahan Boss Kadasan Saba VFF.
3: Naikot pinasi. Oswaw.
2: Kanaw. Kanaw. Kanaw. Kanaw. Kanaw.

pinasimban o pandila Sabah do Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Pandila Sabah, ikumoiso, tinodo di Idris Ichin, sumuhun mamamahukis palan. Ikinunamatat, kotong obramiso o puhan kabahu, saibu siyamatus anong padam toho kisom saibu siyamatus bahong padam duvo. Pondila Sabah ikumudupo na po nga ginuno da matat koiso upuhan koiso sa ibu sa jamatus bahong apanam dupo gisom da sa ibu sa jamatus bahong apanam paho. Namot Pondila Sabah da baino na pumusawa na matat Pondila Sabah ikumoiso om ginuno ngumpun na pramanom upuhan kosizam sa ibu sa jamatus bahong apanam paho.

Hey, hey, hey! Kopi Pos yan! Kopi Pos yan! Dong usupab kumada sa tabi na ikong abi. Mm-hmm. Kopi Pos yan! Dong kinaposikan Diyos u. Dong tadaw bay na. Miyagay pagu do. Ati, pamusapan do. Tadaw minggu kan ya. Nga ko po nga tadaw bay na. Tabi na ikong abi. Tadaw ko tahu. Ko po do monom do. Buhan do ko sisam. Om kayo to ko ngabi. Do tadaw bay na. Tadaw kondangan. Tadaw ko undangan. Do kapanandakan to ko. Tadaw do Malaysia. Tadaw do kinadodizan. Do pagun to ko Malaysia. Pisompuvan do Malaysia. Kyo? Tadaw do i kinadodizan do pisompuvan Malaysia. Manta do tohu pogun. Tohu pogun Sabah Sarawak. Om Nogi. Itia semenanjung do tanah do Malazu. Om nagi, om nahihan to kong abi basususan niti Singapore nagi hide nga hapas di om tahu pa di nohu tahu pa di pogun pogun do Sabah pogun to ko do Sabah pogun do Sarawak om nagi pogun do Malaysia yan o kain tutunan na to ko pogun to ko Malaysia yan o isususan i po yaon na to ko kumana. Ang binakabiso sinakagon kababago tokaw. Om kuma nagi na tokaw i-aurati kayo na susan i-paintunod na kabiso. Lo pagun tokaw Malaysia na politi nga na dadi mantad tohu o pagun diti. Om kapanandakan na paniti nga kinadulisan na pagunto ko okon ko ipunganan do kinahapasan manta do pamalintaan do pagunsuvay nga aw minso sundi takaw na diti minso sundi takaw umuntok na saba nakano do kapamalintaan sundi do untok ko tohong apodomiso do buhan kabahu sa ibu sa mga tuso na mga padamtohu kapas di minamong miyampay do dupo pagunsuvay itia pagun do semenanjung om nogi Sarawak minanui dong do oni punganan toko do pisambuvan do Malaysia dan ini tapi nak ngabe tanda kon toko terabai no kepada menom do buhan do kosizam. Di pia taun nakatahib anom nga param tahu taun nakatahib sa ibu sa mga tusanang nga param tahu kan ya nga ano manganta ko unta ba iya anom nga param tahu taun mam tibnay ko ngabi kanaw tanda ko toko bay no tadaw kinadadizan kinatuidangan do pisampuvan do Malaysia kanaw mungkin ngaw miyampay ko dago tomay mo o suaw tomay mo sundong patu do asapaw asam. Eh panong dati dentisan kita na bon niti kota kinabalo pinampang inanam na gidati papar na gidati tuaran patay asapo asam di misusubab sa pahayad dokumina dati id RTM dati id RTM do kapazan mam kanaw makina ko mayampay ko dogo tumay mo aswaw tumay mo mayampay di dogo Benjivino hey kanaw no do aswaw do tadaw bay now.

mga butok nga vi, kinaubangan TikTok na sa Bavi FM. Ang alamay dito, mihon no, mantad id papar, dito id kota kinabalo, dito putatan, punong rayo id kinarut umasam nga vi ka. Punong nagi dito itia uvang do tambunan. Kaningaw, om nagi itia tenem, umasam na po nga vi ka. Mantad po di tanga sodop, di sodop di bayan na om mamasod umasam. Ansan na sa po. Om, kopi po siyan kumanga vi magigizon, ka di Reza diti, Reza Elias diti, do tadaw bayan ka. Kapanandakan do tadaw Malaysia, na iozuvon do KRT Kampung Soka Kinarut. Sudah po tadaw umasam, nga tatap na po poti hambuson na babazan diho kadi Reza Elias diti ko tohodan daw ko pa yaano Reza kapi mo siya nagi kumanga vi kinaubangan diti id Facebook do Saba VFM, Facebook do Saba VFM, Philip Maling, Steven Lojoyo, Justin Gaim Titin, Susana Steven, Ipol Eric, Mary Chua, Hairul Baria, Tengku Jamaludin, Angela Skijip, Rupil Muhirin, Clay Ignatius, Rose Magayo, John, Jamar Asmat, Sebila Sutin, Robert Sipanal Sugud, Timbul Tawaw, Muna Kapang. Kopi po siya na dong usubab kumadiyan so ngabi, tapi na ikaw ngabi. Kita mo da uhi pa yung tanod do Facebook da Saba VFM. Lugay-lugay, tamay mo na po da iti Christopher Steven News, Melchior Miziol, Foritalo Sobom, do Roti Fridolin Sabin Kangut. Morin Kinjaw, Majakong Majuna, Mary Chua, Roger Frankie, Lee Jawa. Kopi po siyan kumadiyo so nga bing. Kapag uun na po nga isabin, minsan subabom na yuti, no, paintanod ko timpuun ko, no, itiya, kapatunda ko itiya Facebook, dayo na, isabin, gumubo, Robert Sipanal, Dorothy Fredelin, kapag uun nga piti, Clay Ignatius, Melchior Miziol, Farita, Losabom, Roger, Frankie Lee Jawa, Mary Chua, lugay, lugay. Kipat itong ibay, no, dahil, dongongon, lugay, lugay. Magyum do ano iti ano iti ko kotopon nati tudo na taraw bay na tadaw do kondangan kan ya bam kano tumihang busto ko mamahis ginabay ko simban boss kadazan na ikot binasi mas wow tomoy mo hey hey hey kanaw kanaw

0: Asuaw ta mai mo.
1: Dapat kong habi tu mo pato ko namo at mo mohis do ginavo tu kivariti so ko pahano swang hamin i pahambuson ko.
2: Kasayimbaan, Boss Karazan, manak diyo su, kapoyhan.

Tapnay ko nga, Vi. Kapayhan, suwang kami na pariti nga ng bitagay mantadi Adrian J. Sindin mantad kampung Kokol, Mangkatal. Papayo adamin pogun i Lucia binti Gilung. Di jam ko duvo himonga podom vaho minit do min susunop. Di antok tadaw ko duvo ko podom sizam vuha, ko podom himo vuhan ko sizam. Dadoy ho id hamin pungusapan kuen Elizabeth duvo ko takinabalo. Mantad no do kaya na iti manunda papoy ho. Napaganakan sindin komboling om nagi sinakagon gabuk om gontung dahit nabona po ngavi do songingizon om tabinay walis om kinuvangan nagi ngavi dahit sodu taikoid somok. Aw po din naihan do songyan hosoko na tinandi tungo tiagak Lucia binti Gilung tumandad po do kay katan di Sontob Pinayho. Moy do oto hinasan ko zodiozu suguto ku po vagu. Kapayhan, suwang hamin diti nambit mantad di Adrian J. Sindin mantad kampung Kokol, Mangkatal. Papayhan minu pogun i Lucia binti Gilung di jam ko duvo himo nga podam bahu minit do min susadop di ontok tadaw ko duvo ko podam himo vuhan ko si Zam na dayho iad hamin pungusapan Queen Elizabeth duvo ko takinabalo. Mantad no do kayadan diti do manulid na papoy ho dapaganakan sindin komboling id nembo nopo nga bida sangin tindoy om nagi sinakagon gabuk om gontung de isohi de nembo nopo nga bida sangin tindoy om tabinay walis om kinuvangan nagi ngavi de sadu taikoid somok aw po rin ayhan do sangin asoko na tinanito nga tiagak Lucia binti Gilung do mandad po do kay katan di Santo Pinayho ya kanitika pa yan aswang amin.

Semak lah jam katu tu pening kau ngavi. Kementan ke payahan lagi nombangan lagi ngavi. Ponong leti intisan ke tanabon. Kementan kota marudu. Kuma kota belud. Kuma. Aisa ponong aku dah rehat tuaran. Nggak masam lagi nanti menggatal pengu masam. Kota Kinabalu. Kepapar. Kuma ada iho id membakut. Opet lagi ngavi nanti. Umasam. Dayo itawaw ka kadi songon tepi nai diti ohom potavan audi nai haan nung masam dati dati nu ko ingko iti ko iti kakal kiva do iti a siobun ka te avun dati te ko jerebu ka dain bosa pokon ko penga ay haan dati nu kan ya man sana potoko da vasi ko zupo do tavan do tadaw bay no Insan po kopi masyan na dongo subab kumadiyo sa mga vid ay tiid Facebook na Saba VFM. Tay ko po isay ko po isay iaw ko po na nangayit nga bingan. Jonis William, Jingle Botiol, Grace Lilitan, Jennifer Lim Mobijon, Lisina Gindayok, Alia Gumpok, Dolph Peter Doll, Gilukustin Justin Gatim, Jinam Tiansim. Janata Kag, Julita Magret, Pladius Binsuan Palad, Moilin Duinol, Om Alamay, ko nga vida iti papahumbus da pason niya zo. Om, kinaman ko papahumbus da pason nga video zo da tip tadaw bayno kyo. At ang hobi na kabiso da panakan hoso tadaw kotaku to ay sa pamahavan dadi. Gumura ti kohumbus ko. Phyllis James, Maureen Kinjaul, Kopi Wasian, kumadiyo zo nga vi, Helen Igol, good morning tamuning Zandi Dolores Asing.

Daiti keke ngan omasam noge da tambah tu ngavi kadi Ipol Eric diti omasam da atah tamis tako nedah do do ngosubab om tada ban diti poin ka kone kadi Ipol Eric diti nah naikot bina seo soto may matantu na poko sa imban bos da kadazan om kopi masyano ngosubab da tada ukot tohu kadi muilin muilin duinol diti Pladius Binswan Palad tapi pembebasan kah Dorothy Fredelin kepemusian dong subab Julita Margaret Hansan Hoidas sama Vasi kena posikan dong subab tidak baik no sampai belakat mantak demi namangun Jaina Takag niaga lagi opason. Oke to ko ngabi daw sinda kavi tamay mo no po habi na kapiso ko mga ngabi tabi na retiid itia Facebook do saba VFM mamisoy nagi miampay ngabi do tambahod day TikTok do saba VFM tabi do tadaw do Malaysia kadi alia gumpok diti mi Grace Lilitan mamaso do paintanud mambay-hambay lisina gindayo kopi posyan kadi lisina i Jennifer Lim Mabijon kopi posyan kumada tambahut ko ngavi red Sabah VFM tabi tadaw Malaysia naikot vinasi do Kongo kosimban bos kadazan o suaw iso na dari pamugunan ka paintanud kozo ina Jennifer pason ngavi diti habi ko ang ngavi ngain tangan ko nambay ko kuhambus ko Ellen Cool Sabinus Gabu kopi posyan ka ngavi diti Melkio itay ka pahid kyo katabian tabi da tadaw Malaysia kada dia suhi bait baina tadaw kondangan kada dia suhi bait tu tadaw baina tanda kon toko tadaw da Malaysia kyo tadaw da Malaysia akon ko merdeka kyo tapi nai ko ngavi au pintunud tu Malaysia na pagi ang atinungi dong mantan tohu pogun Sabah Sarawak om nogi da pisampuvan da tanah Melazu Semenanjung kyo Om Singapura hai bada nga tahu padinohu jadi akon ko merdeka kia tapi naik ko ngavi nga tadau pinanui dangan kina tui dangan do Malaysia ko ono mengapodom tahu tahun i ono iti minan do pidon di ai di ono mengapodom tahu tahun nakatahib 1900 ono mengapodom tahu Terry Gabil, Jane Sylvester, Shavua, Shalom, hey, kopi posyan udah musibab kemudian Jane, Terry Gabil, kuma kopi posyan udah musibab kemudian sabab ya pentan udah kesembahan, udah sabab FM, bapak nanti tapi pembahasan kata bianta dau, udah ke Malaysia kebangsaan udah Malaysia kade Terry, Michael Kinsung, kopi posyan udah musibab, Ipol Eric. Kopi posyan kuma dia zo kuma dia tahiban dati mangai dia zo post mahik dati pason dia zo kyo tu oniti kibara ti dia tahiban ko kuma nga video di WhatsApp atu pasan zo gumu nga kada ko kosigo da ginavo basa ko oniti pason dia zo dati no nga ko apa nga kano po hai do mohis ginavo dongo sebab dati posik ko no posik ko po hain posik on ko po sa zaman bayad joget oduaki joget montok na tayin sanan Sylvester Valentine joget oduaki

Dabara jam ko tu param si samin dong subabit pagun to ko pinay ko nga vi ahansando kinaposikan dio zuriti kagumuan o i kapayaan mantada kinabangan nga vi de TikTok de idea Facebook kani pinapayo do umasam ka kagumuan kinay zona need pagun sa bah bi nak episode tisan katanabon pagun sa bah nakasam mantad po di kosodop ka na di ahansando kinaposikan to ko tanaw bay nito sogit so git na da kinaposikan na takaw na tadaw ko onom niti o so git na gida o kapanandakan takaw na tadaw Malaysia ku kumo onom nga padam toho tadihan na tapinay ko nga.

Itiava go. Kuma dia zunga vidi anangan di misu sufa pada tidak tino menintong do pihapanan da mimbul pihapanan do itia tug do kotohu di ti sasavan EFL kamu zona pada tinggal di itia ngabi di England berarti dadi tetap na po do onsiko menokadong ngabi do Liverpool tu minagaha minagaha do itia Tottenham Hotspurs tohu pinatumpos do Liverpool o miso no o Spurs ano iti pihapanan do in Anfield iti Arsenal po nga humina van do Ipswich Town duvo Ipswich Arsenal apat kausikan na manonokadong Arsenal isay vago iti Reading o Brentford Brentford duvo Reading iso Newcastle po nga nahantoy na humina van do Millwall iso goal pinatumpos do Newcastle iso do Millwall Chelsea atata sa bandu iti pinatumpos no Chelsea onom gol humapan do Leeds onom gol pinatumpos do Chelsea iti isay dati ay sa da hat-trick nga onom gol pinatumpos tadi ho na pihavanan do tug do ko tahu do itia sasavan do EFL Manchester United min susubab do subab do jam ko tahu do min susubab iti humapan do Brighton Manchester United nogi Manchester City tadaw ko himo iti min susubab do tadaw ko himo ba kumado mano ko dong do Manchester United Manchester City anda don po dia zu o pihavanan mentok do tiya team teko tinimungan dia zu kyo al tiyan bus toko mamahis ginavoid kasamban bos kalazan ito may mo na po doon naikot binasiam suaw ito may mo hobi na kapiso tada bay na tanaw na umasam ni kagumuan na kinizunon ni pagunto ko do saba o matatamis na toko tu nakasam kapas do pipiya tadao niti timpu da hasu om au nakasam.

0: Ay, kopibosian. Pakinangawno. Pakinangawno.
1: Sa himbahan, boss, kadasan, Saba, VFF.
2: Naikot si Nasi, Oswaw.
3: Oswaw.
1: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw.

Om da bana jam ko tu tong per 4 menit dong sufab id pogun na to ko tu benai ko ngavi. Kapi pasian ke madu toin sanan dai nombo ko no po. Do pentanut do kosaimban bos kadasan niti saba VFM. Ito mai mo na po do. Naikot masih naikot usuau. Om dodong sufab niti momosik zo dia zo. Sundong patu tadau ko undangan niti. Nga mangan gue sa posiko. Tuh tu pesan so dah gumu kini sudah nak kasam. Jadi aso sogit di kira titi memahan do oniti. No posik no ngakal pain hubi pain gigit do telefon pia bit of it makin nongau do kesayimban atau kau masa dah RTM klik teko pain nguni o radio. Nah jadi iho no neko tadi timpu do iti apa nak kan hozo do tadau ko tahu tadau bai no semak nugo asaan ko tadau minggu tu tamai mo do pagi ang tadau minggu pagi kani nga aiso pemahaman bai no ono man ko diti nga pomuson ko ngawi pason bina opizo ko ma dia zo ngawi dai iti WhatsApp diti mama mama iti na timung. Nakapaguhu i Ellis Shirley Lim diti. Kapan sayan odaw masuwab ka? Kopi mo sayan odaw masuwab ka idbo sa tatana. Kuma di aka Agnes Anim Adil i tepinay ko tayo kaabang ko i Dominic Lim mo i do osikap do hingasan manta do i ano na po i taluo dia zuka Ohivan i pinsan Christina Ening Donatus Lilian Lim i Biras ka Caroline Chong Selina Anggup Jeremy Diosing susubay ka to na makotundago dai nambo ko no po tamahod sa Baba FM mamason na tadaw ko tahu tabi tadaw ko tahu diti kompetisian data daw Malaysia hansan fasid to insanan. Humansan na po to ko na minamangon manong katawan na po to ko na mga na minamangon na tumaguvang doon na po o Kosovo na tavan dito ka nga nakasam tanaw bay na Ellis Shalilim dadi yun na nakasoso getip mugunan to ko ihasu hay da dasong pipi tanaw dito pason na sumusut na po dito na po na iiwa ko pa mama iti pason man tadi Simon Justin Mamason kumari Bishop Datu Cornelius Piong, Monsignor Nicholas Stephen, July Stephen, Edward Maril Majaro. Sa babi manana panay ko sa imbahan bos kadazan. Tambahot kudu nogi dai kotutun dogo dai nombo na poisyo. Na baldiazu kota bian tadau do poguna tokau tadau do Malaysia. Mamason kumari Julita Margaret Helen Yong, Alice Shirley Lim, Lucia Bibi, Florence Boyjol. Florita, Kinajil, Rosugud, Emilia Gom, Selina Jupitol, Maria Muhammad, Christina Mail, Yubug, Marius Marudim, Joseph Botilu, Abdul Malik, Charles Loginon, Kaliun. Kampanya nagiyaw na ngait. Miyampay pason, tabi tadaw, kosobon tadaw, kotahu, ang bibabasan. Kumadito tayo yung sanan kadi, Lucida Yow. I Lucia Bibi, Mamason kuma tambahut miaga di Bridget Samuel Helen Yong Datu Elizabeth Morris Emilia Gom Inay Rose Sugud Mania Gansing Dennis Yang Jonis William Andong Junis Lime Tompulan George Gimbun Lucy Doyo Petrus Dimis Satur Yubug Charles Loginon John Tati Florita Ginajil Joseph Potilu Om Tain Saran Tambahut SB Sabah BFM dan nombok ko na po Hansan Hidas kau tumay mo Om Tapi Bebasan.

Oh, ang pag-uwi, makinangot ako kozo, ikaw ni Kuditi, kadi Helen Yong, Shalom, kapapasyan ng usubab, tabi balakat asam, kasodop gisom na do, dong usubab diti ka. Kumatoy sa nantambahot, ikingan e gisom zet. Ang sarat tamangan to ko o kahilasan, tinan to ko. Do tapa pasti tembuso no piko pangan toko do namot lain pamupunan dite ka pipabasan ka di Helen Yong ito bago nga pika no kinungo toko hozo pumuhis ginavo nagi pungkapon kumadya Zeus di nungkapan nga vi diozu nagi kinungo naman tok do toko do sundi bagiakan ya kaliman boss kita san naikot vinasi sabab FM be good.

Pason mantan di Jimmy Sol Julius. Kami pun senang supap. Pemason zo kuma do sinakagon moliju si loju. Do dahid nampak kuno po kah? Oh nampak apa kini zaman dia zo? Pasan mantan di Jimmy Sol Julius itu. Hansan saya ngomong ngabis sinakagon moliju om nagi si loju itu. In pasan di mantada WhatsApp pemusok ku. Man tadi Julian ya pa. Kami pesan nang Sufab tada ko tohu. Tadi Julian ya pa dite. Mama son kuma paganakan ko sendi pahaid. My Reverend Father Nelbert Peter, Father Rudolph Johannes, Bishop Datu Cornelius Piong, Romo Lawrence, Father Shabil Francisco, Datu Daniel Kinsick, ang paganakan kumatoin sa lang kawalisan tabinayam tabahot ko nga wira naman na po sa ingin zon pason ta mga ito ko indasantinan tabi basa ng hangat tumay mo kumadya zon toin sa lang kadi Julian niya pa pason man tadi Floreta Kinajil kami po siya nung usubab tabi tada ko tahu tabi pibasan Florence Boy Joel, Helen Yong, Justin Gabriel Monica Eng, Dolores Asing, Joseph Botilo, Marius Marudim, Lucia Bibi, Mania Gansing, Emilia Gom, Maria Johan, Alice Lim, Adila Duvanson, Jennifer Mangka Koisun, Lucy Doyo, Dennis Nicholas Yang, Om. Kampai lagi di Jetro. Baik, nak tahu dan Umadia Floreta. In pason daw, ano baldiozu, tiang buso to kopi mo hutan, Om. Tapi bebasan kepada sultan senan kadi Florita Kinajil. Richard bin Ginos kebersihan dong suap kepada Richard. Kumasa bi tambahut dan sodu teko id somok. Sabe makikin ako kesempatan bos kadazan. Oh sodu ed mato kadi Richard de tenga somok ed ginavo. Tepat kan Richard. pasan di Marius Marudim. Mama iti pinasuat di Marius Marudim niti pason daw matay saran tambahut miaga di Maria Juhan Julita Margaret Rosugut Joseph Potilu Lucy Doyo Maria Gom Florita Kinajil Iagang Sagi Adila Dupanson Tampulan Sintom matayin saran tambahut magkinongaw kusimbaan niti ikingan egi somzet miyempay pasonan san daw hidas tamay mo do tigit daw tabi pibabasan ang papibasyan na makinungo kadi Marius Marudim oh miho na pahit kahabos ko bam kano kinungo tako do po hozo diti kumantok do po ip nung kapan nga video zoom om nagi nung aw nung kapan nga pumahis takaw daw po naging nabat takaw sandi kaniya kano mo kinangaw hey kopi mo siya na daw nga subab mada tayin sanan iaw nung kapan ba om iti na pumahis ginabat takaw om nagi mantok no do kanda kapanandakan takaw do tadaw Malaysia do tadaw di Bainati kapanaman ang buhan do kasi zam tapinay ko nga